0: Lord Dato was no belly or Samoa. Fatal what smoke in the tie out, Vava Yatu and Natalanga and Toba Maluta Way and Fayum Tay Jane Melo to form so all a one level to Onanga Nijaya.
1: Ia, vi ia pēlianga leo le tātou sisilese wa hawhaifu eona. Taitai mai le tau saifua, ma se maula tau tua ile neifo I a sungafua. Mole tuai fafta telefo I lau fionga za mole oi. Tu saifo I malau avanoa, malau teimi a leo atu maifo I lau tau au I a kakau tātou tua I nai. Ia le fafua angafu eo tātou tunu olo moa mai tātou tau tua I lau lava ngana sa moa li ne I aso fua malau sui fua ma le langi ma talofa talofa lava I lau fionga za mole oi ma sifu I fafua sa moa
0: talofa smoking ia te manatu le nei jai au I ufape na o na ala fai mai le atunu pele ilu tātou watunu I sa moa le ngantai nei o ila tau fo I lo fape na o na papa au I lau fanua nei Brisbane ia o tau tonu e tele lava mea fape na na tupu fo I le weekend ale ngantai fo I leo le vai yeso tu nai pe fo na mai tau inatu ele opo toi po malae e pe ona yai le unga o le ringa palota la titi ele tu malo vai mango tolu le na ma vai atu nei smoking la no ele ele ia o me te fi oi tu mai tole alo sina o ele ele ia o e fo I lava mai lolo si le fia yai la joyen jam mo e mai le ele joy tu malo o I lava ina vai fali tu malo ia au te tonu ia o le vai manga lava lona ta unga ni tu malo ia te tofa ono fe o le tu ta unga fai ngā palota a la asau si de silam so ilo tu sai fo I mali danto fai ngā palota o mwai atu smoke
1: ia langone lava le fano noa ia oi ona to te leo mamalo la tinu ule ana wala au mai ata ua Ia matabli fwe ili fwe parota o lea na ta o choa ili fai ungo paroka fai inga nge I ia taile se. Ia na manino la wai na wa umal fai nga paroka wai koe kse furu tangata na wala. So le fa fwe fwe ali isa o le lua poka la mene nga fwe mai. I le lua wa yaso talu ai ia e pa u nge I. Ai te lo mena wai mal fano no fai nga paroka le nga umakunge. Ia. E ova mali fiksa lau paroka ngā maloa I lau timu ia. Ia taile seu ia pofiti. Ia si kaka fwesu o kake fongi mwale ngō wai atu I. Ia, ole, ole vai ngā mali whanua noa. Wow, umai a HRPP. A lango lango lau timu ia. A ma kwa kia ili lako usui lanka mo. Sika mo fwa ma I sapuru. Ia me te silfifo. O Sapporo Ia malau timu ia Tamu mo e mai umai le tu Mangiangi pito I lalo Ia po Texas e ilo ai Ai o Tayala seu O Tayala o le seu O sa sa ngosu afa Tayali seu
0: Ai
1: masu Fitu masu O ngai pito ilunga Au kila Mangiangi wape o ngoa na Masani na ilo e fo ia Le fo ia fio Ia po le lupa suanga e lua tu e vai vai de si tu ya Wellington ya I me pro Texas o le nu e se vore ma li e yo te pe o fenga e se de tu yuka e se lo vaga le tai ya pe o vaga na mal fa no no o le o la le cha pipi la ngo la ngo la ko sui le o fo ma sa po lu sa a ma kwa yo la ngo la ngo ya Ia si ka male o ai fwe ala tumu iha. Ia ole ala ka kowa ia ili whaia inga rau whaia inga I nei ia tai ole se. Ia koi ka ova mara fikse lau paroka ngai whaia inga. Fikse lau whai wa parota na e. Ia pio se vai ngana mara whanua noa. Wa whai wa pifuli rore ai ili ngai ngol ka pokra me whasa whai me ika a pei on rei ngol paroka. Ma kwa whaali a ili ika o reska ngakari I le sui le a le cha pipi. Ko shui rong ma fa fa alu fast ale alan fatan no maila tayer se alon to tongi il fai pule number 1 ne tolu wa fe lova yaso
0: oi so
1: tolu wa fe le lova yaso ai se ana no fo ma cha tolu wa fe ale fai ben mana rong na tu mano se se se yo va ai alon mete so so I ono olu te fa yatu Pa ua lea se kakaka ua Ua le talia le manu e tasi sa tu ilonga lima A wangofo koi wha le le manga I mango e hafe Ora wama kua Pei lao se wa ina marifano no Kusa le sa poto poto

0: Lava fiu sa moro ia na le mai tau tosu tasi minute tata si au le ntu e to ia tata ulau tata tua le au fua ia le sunga ia.
1: Ia leo to ala, le sunga ia leo to ala va penana fo ia mai lua sul ma lima tala amol tanto le geofoni ia leo se uma na tu ina tu le numero fo ia le tanto isinia. Le peo na fala wilo ine smoking lana unanga mo tangata Samoa faftai faftai lava ilo wanga le mo tanto le geofoni e peo na fala solo ine le fo I masina.
0: Yo, yeah, I feel if I for my tattoo, so your brother love mobile mechanic from a baller. Yeah, well, I'm a pet my tattoo proclama on all the way in numeral stash for you. So, you know, if you're not yellow, so shine. Matua Samole, we come male or brother love mechanic. Now, what was it? Your company, my Lucito, no push benefit of Caval, the loop mobile mechanic, but come a van move. So le aku ilim fing fire feme koso to track koso lo kavale los farinsing o vidi lo le para la mau mechanic so la la aku kanga ka so le malanga si penaling aro ku mangaya na ko kaka kakala li wo ro ko yo wo faksoni o le nga sa ku le kampagi ma kwa mo lo sio kampagi de nga sa I didn't think five may love a way. I will go valley, but she took track. I will go valley. Ah, even me, the young of my bearing zip like a war, I mean a young old car. So the Arakuka Pis Pacifica, about the men of Aha. So the only rest of Kamal. Okay, I'm going to go faster more, my Kamal. I'm going to fire yao, bow, my patch of the car valley, where Kamai Mempai Fale in Sigi. Ale video kama lo lang security we ka ka mai po fi me mo mai pia pa chi lo ka ma chon ya ma ko ro mai sa go fa pipi ko fa pi mal pa ko ya lu la ko we vai la ya ni nga tai vai ngo ma a ole ha fi a yo qualified engineer you se push engineer ha on engineer bo wa qualified ni australia a
1: alo so smoking po fil al me hele au na ngale
0: o sai Ipswich a ole we looking a Yo, esau lawal kama tu mota pingi lau tawal. Oli mea langa ui kare ringa ngasa le lup. Kari mea lise mea faya lau kawal efa mea tu truck. Efa mea lise lau lua se furu
1: vaku. Or call in fees, ha?
0: O faya kula sole. O fasi mo mua se. O fe mea vaku al kupe nga lise au mea faya. Efa mea anga le ngok kinga inga kusau vaku ele. E faya lau kawal, faya lau kawal. Nga ngok kongia li oi.
1: Se smoking ia la full full of ilo wa alfa pena ina ina ina ina ina
0: Brother Love, Marble Mechanic, Lima Sutala, Alvin Brown, Lusu Limatala, Georgina Brown, Lusu Limatala, Senorita Fenenuti, Lima Sutala, Malupen Fenuti, Lima Sutala, Fasu Malawi George, Fasu Malawi, Lima Sutala, Valu Valu, Lima Sutala, Samoleoi, Patu Patu Lewia, Lima Sutala, Makin Fale, Lima Sutala, Ole Asfai, Alfa Inga Tua, Ono Shalau, Malitolu, Lima Sulimatala. Ale mo ne tali mari ma mun mut ya. Tau su tala tina ya pa ese ma lusu lima tam altama ya leo. Ya te mana sambo ole akah kue ma ya sodudu. Ole tele talo talo nga. Tele nisi vahenga foe. E o tu na ya no lele o la maya alen tu e fatata no atu. Ya nisi foe vahenga ole tato polo kalama. Te loa ya ole aso dudu ole afa umma tu ai ya tato li teofoni. Tu e foe ya tato fasalo nga fa pisinisi. Patu e ai ia to telona tou o fasina I lungo telefoni fa mole mole le tunu pele o le we nei se tusi ia e fie mamla mai e fa itete mai o e pe fa fo ia mai ai la tu o tau fasise the little book of scans how to spot and avoid scans Ole o fala lo mai ya ole o mai o nga o ile o mai ele na o rungo upenga te failang em fai fo o na pingi o ele au nga o ia I lungo o telefoni o le vili atu le I lo mota fa o nga I ngō o kompani a le malo Australia pe o le failafonga ATO po le Australian Tax Office o le fale tupe o ala manisi kompani po mtanga duanga o le fia maua le o lau bank account so a vili ya kwa kaya o ea mama e umai fo kalu kano ngoi mga o lau bank account fa mole mole o wangi Avia yei lau whalau tu stupe a lau account nge ke ua me miti umai la tau lau tupe nei tu tonu a bas
1: e ia mana ia foi nai iau tatou whasala lunga nā po lab cha inga ia e whapena foi ona longa pui ali e foi lua malu al tatou mo tino wale mai cha wina lwai cha imi nei ia ua tele lava se tupe la tino Australia ua alu I nei lava tua inga tau fasi se o lo fape na tau o le scamp e no fau tau e fau ilma malo le tanta wajinu o tau tonu simo ke e desi me dati pole vo tau o wala tau a keang e o wai jami uma
0: e te loa o e paksila tau runga I loa dva enga le na mau e kuala tu o tangata fafafine se ato se teine au le le ilunga o langa upenga ta failang vai la le wako kama au le le fo le wakao e male adresa I tell them money fali. Ole ala ya kungai kama. Is this where Angela live? Mena kama ni. I'm Angela. Sole. Aki kilo kwa wari e kulo le ulo Angela le ba mai sole ma kwa mai lefi. Ma ko le si scam tata na. Me ala la chile ne antupe. Ole view tangata foi le lu se se tu mo no talolo na lasi au de lei a le watu mama we fi wa ile ile Angela e me ku so le kula lu lo Angela so te
1: io non ne vai te mi as mo ki mo fai la vo na tango ia le le ia le ia io no on su il tele o mea ia le ngata foi le o le fai ngo foli ngo tanga ta
0: ia
1: o pindi la vo ni ammonia ia no tu mai la Angela e me tau tia ai o tu o le falo Angela e u le kula Angela
0: ia o umwa fo matate mi sa mo le oi fa tai mo lo tai mi
1: pra le ngai la te ngai tai le ia veil ne vo no mo le ngai ngai maulalo e fa pena fo I ona aswa aswa tu vai malu I poenga ala fo I se fam talanga po se upu o pa o papa mo le tau tamali I lau fa fonga I malu e ave fale ono sita mo fai ngala va mo hau I ai fo I lau unanga le nei aso I o te tonu I o lo maua pele so I fua lau le lei le nai tu o le tanto wa inga po le nai tu o le tanto wa tinu nei tai au I e fa pena malenganga vai vai I e fa to fa tu ai I manu I tele ta to mail ma venga ta vita ma yona tana ta to jema vai nei aso I o valo tanto wa
0: Ever take back some two months. I'm out at the program at Tao, the way swing or Tata program at Yasolua, or the Tassi de July to Tua Tuai, Yaltinaya Kisa, Maluvao, on my Leon Sengaya for Savea, Levalio, Malana Sant, Tautua, or my de Lua, say Payale to Life, Tato Ferret Lasolulu, you want to fight Lua to Leon this van or Tato Tautua, let me. Fingo ya Samuelio mo ken fale fa so fu ma Emmanuel pese ma ta go fie ale penina ole tia fau le ole atacho ma vai la foia I fonga va alo de fie fie ya ma

0: Carimasca.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Rui desde México y estoy en su radio 4. Buenos días.
0: Still sharing the world with you on 98.1.
2: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Filipino language.
3: Mabuhay!
4: Maayong gabi!
3: Tadris Kenu!
4: Mahay na Banggi!
3: Ito po ang programang Magandang Gabi Brisbane, Your Pinoy Connection.
4: Dala sa Radio 4EB 98.1 FM kada Lunes sugod, alas sa isang gabi hasta sa alas 7 isang gabi.
5: Ihahain namin sa inyo ang mga maiinit na balita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
4: At syempre dito rin sa Down Under.
6: Meron din tayong outdoor broadcast na Van Jam kung saan inaanyayahan namin ang mga local Pinoy talents na ipakitang gilas ang kanilang talento sa pagkanta ng OPM music.
3: Abangan din ang mga usapang imigrasyon na may kasamang Q&A, o diba?
5: At huwag nating kalimutan, meron din tayong mga anunsyo para sa komunidad.
6: Diyan lang kayo at samahan ninyo kami sa loob ng isang oras.
7: Maligayang pakikinig!

0: Malala Malia ho e ki mo lele ya tonga hono kotonga. Fia fia ke tari tari le ki motol. Ke o mo uniongo ngo mo lele ti o ke o mo afo ke televizion e tonga ki he hawani. Wakai ko ya ki he ngahi ulu yung ngongo. Ko fraha eni me he wato ka ngai kina o I consumer. Ai to hiki eto tong kolo alolo ke he mahina ko me. Lidia tau kapo me fraki ki utala noa ko ya ki he hawani.
1: I he o ngongo tuku atu mhe potu ngau e fe whakatau aki malanga whakalakalaka whaka ekonomika. O kai a hiki a to tong famo vete vete ki tonga tapuni, ai a ko hiki a to tong penseni a ki a seniti e uanima, o aloha ki a imi e paanga e tolu senite fitu noa ki helita, o paanga e tolu senite hiwanima ki helita. O ko hiki hake ai kalasini a ki a seniti e uanoa me he paanga e tolu senite ono nima ki e paanga e tolu seniti e valunima ki helita. Pea ko hiki hake ai tisolo a ke senite tānima mi he paanga e whā senite whānima ki he lita, ki he paanga e whā senite ono noa ki he lita. Ko ngai totong ia ki tonga tapu, ka o ko mahino ku toi ki imama whāngi ki ngai tūkui motu ki toke lau mo e wā. Ko malonga taha o totong koe ni, ko totong e tisolo ki he wahe whanua niwa fo ou, ai a o ko paanga ia e nima senite e nima noa ki he lita. O ko kamatanga we ake i pea ngai totong fo ou koe ni I he aho uluaki o me, Aia koe whalai tea a pongpongi. Mai ngonga le te o me televiso ne tonga, ko auri tea tau kapo.
0: Ko e tautupu, ko iwi maalohi, ke popo I aitala ngofua ki he lao ma atonga kaukaua mo malu. Ka veinga ia kune tataki a ke konfile nese ai potu ngau e tanak panga humai I he ahoni, pea mo e tautupu o I funua. Ne mea minister ai potu ngau e tanak panga humai 17 to umu ua, o whailonga I ai kamata e konfile nese potu ngau e, pea mai tau tupu I he pongpong e ahoni I he whale whakataha anga wha o ne lua.
2: I he mea a minister ai potu ngai tanak panga haumai me kastamo 17 to umo ua nane pehe, ko e tau mua polo kalamani ke whakatahataha e mai tau tupu e whanua, ke whai hatalatala noa mahina mō ki nang tolu o whikau aki, mo I ngāwe whatuku hau o whahoko I he whanua. O kutu e potu ngāwe kule leike a ko I he loto ngane whanau tau tupu o whikau aki mo I tuku hau o whanua. Ai whaunga ahano tāna ki, Tau mua ahano tāna ki moe aonga ai paanga tāna ki ki he whunua. Koe uhi koe lileie kaha u he ko ki nao tolu, te nao whakahoko ai ngā aue ma ai pule anga I he kaha u.
3: Koe whakatahan, mau inga. Te koe fuafua whakatahan, kua whakatu u he potu ngā aue, I he whakakaukau, koe hakau e ahoni, whunua ia a pongpong. Koe hakau e ahoni, ko ki nao tolu ia, te nao hoko ki ngahi matawai, ki whakalakalaka tu uloa o ia pongpongi. Koe kuhiri, nei tokanga pia potu ngā we, ki whakahoko ai ngahi ako koe ni, ki ngahi whakataan, tau bu aia ka tek nao tolu ko osfua tuha nao bisnis. Ka koe ahoni, te tau wako ia tau tupu, whanau tupu e whanuani, ku hui ko ki nao tolu amanak ki fua tuha nao ngahi bisnisi, ki nao mahi noi, at mea koe tuhau. Kau ai tuhau, ia paanga lahi, tāna ki whanuani ki on whaarele.
2: Nei uki, he tokon pule lahi va a tukuhau la lahi, tani la sila. La e tau tupu, ai mahu inga e nau kau atu ki he konfile nisi ko e ni, ka uhi ko ki nau tolu ai iwi maalohi oi whanua.
4: Ke whai ahono taula mai, whai ahono whakaivia, whai ahono whakahinohinoi ai e tau whanau o hange ko e kaveinga, o e ki ako e aho ko eni, he ko e tau tupu ko iwi maalohi ia o e whanua. Pihange ko e taulama ku tau whanongo ki ai, ko e tau mua ia ai potu ngā we, ke ave e nau whalala ki he tou tupu o e whanua. Ko uia ko ki nau tolu ia ka hau o e whanua. Ko e nau mahino I ange ai ngā he whatongia ai potu ngā we he ahoni, nau whekuki moia, nau talanoai, he ko nau whanua en, ko mou whanua en, ko mou paanga en, ko mou tui, ko tau kakai, ko tau kerekere. Au mau ingaia ke mua ngā mahino I kei taimi, Ke mousio ki ai ke kakahau ke onolalanga ha kakahau fulalaanga. Maatu unga iho mo mahino I ai ngā hifatongia e pure anga tauta fito ki he potu ngā we.
2: Kai ke huk aho taha pia konfilinisti ko eni ai o kawat ke whana wako I hako maalu ngā nge pe ke tau taupu ko osifuko tuu e nao bisnisi.
0: O ku kakato hi ahone polo kalama o hifataha whamaman lahi ka kai whewhine pe ko iloa ke Women Deliver. Ai nei tāke ato he minister potu ngā we ngahi ngā whalatu whanua whani fitu wafe hai kulupu toko ua fulutupu mi tongani ka wai e ka whafufonga me ngahi potu ngā we puri anga kai pehewe foki ke ngahi kautaha I kai whapuri anga mwe ka uhoa ngā we I tongani.
1: Koe whakataha whama man lahi koe ni o ku kawa kia e kautaki mwe kaumatao tau mi ngai tapa ke kehe oi māmani. Ko Koe tau mua ke whakatahataha e ka gai whewhine me kautaki tokolahi i mamani, ke lava o alea I engai ka veinga maho inga ki e ka gai whewhine, mo tau ka vei ai pe ai wahe wahe tau mo whakamau to tonu. Nai mau whenga maliei e ngonga le teo tonga ke whakatara noa mo taha kau whafofonga mei tonga ni, ko Adi Miti Miti Pascala. One whakahai a ene fie fia I hene kaua tō gie konfelenis koe ni, mwe ngahi lelei ko nea usia I ngahi polokalamani.
5: Koe mo ni ka konfelenisia koe ni ki a te au koe fofoa taime ni ke ukao mai ki ai, pe ko fie fia au pito e whafofonga I kai e fonua, neongo koe ko kau meke polokalama koe ni ko konga ia I e pole anga pilitania e na o mai whenga maale koe ni ka te au kau nauhanga o o mai e penga maali e ke te lava si o koe koe koe a fonga talano ake fwa hoko whaka e loto fonua ka koe mawahe mai fwa atua pure anga o kia e wha hai ngā whaka iwia makehe o te lava o tālai I he konifele nisi koe ni pe a kia te au pa mai maho inga e konifele nisi koe ni ko ha o mamata pe a usia he ngahi kakai ke ke he una uma o ngahi loto lahi loto toa ke na tu ha ke tala noa he ngahi isiu o ku mahu inga au pito ke sai hono to ka ngai ki na hange ko e toto no ka kai se fine pe a mo e vai vai tau pe a mo e a felili wa ke e a mo ngahi tafa aki ke ke ke ta noa ki he mo uilelei o ku ha mahi no male vai ai o ku ia to ka ngai ki na tau te fito ka tau tolu ka kai se fine ai mahu inga ke sai hono si ofi unga ko e kaha o ko ne fonua pe a mo yanga halanga fononga ko ta fononga ai.
1: Ko ka kato ko ia e polokalama I aho ni, o ki ai e tui a ati I Miti Miti Pascala, e lava kene ngawe ake ngai le soni me ngai tau kei ko ia kone ako mihe konfelenis koe ni, ke toi toko ni ki e ngawe u whakahoko I tongani I he whakalakala kai ai ngahi ngawe ma ae ka kai whiwhine. Ma angonga le tio me televisione tonga, ko auri itea. Tau kapo.
0: Ko o hika te teo ke whailonga e sentulu iwa o lotu I mahina kosune. Ko uke ai mehe potu ngawe taki mamata ke kakai o whunua ai whakama a kolo. Pehe ke tau he ātakai ke maa ko o hika teo teo ai ahia e he kakai tokolahi atongani I he konfelenisi whamanatua sentulu iwa o lotu ai siasi we siliana.
2: I he mea mini stātak mamata se misika ne kamata I huikeni ai a ahia te potu ngawe ke ngahi kolo me ngahi poloka eni ihi na oslesi sita o whafofua ke ngahi apinofuanga e wafe tupu. Lo tonganina ne te pehe o kumahu inga ke whakahaki mamani ko tongani, ko I kakai talitali kakai lelei o whafou I he maa oi atakai. Ko kamata I ke tukangai kina me ngahi mātanga I loa oi lotu I tongani, ko uhi ko sentuli ua oi lotu.
6: Kamata I tau whamaa kolo koe ni ki he whenga I ke lesi sita mai ngahi api e te au. Aia koe ngai lesi sita koe ngoku o si au taku mai koe ngai poloka e te au tupu. Aia koe poloka e taha koe api e ua nima. Aia koe fua atu koe api ene e uafe tupu ke tolu afe tupu. Aia koe ngai whaamiri koe ngai api o mou kau mai ke he tau whenga koe ia ke whakalakalaka e tau mo ui ke maa e ngai atakai o tau nofo ai. He tene hanga whakatupunga mai ngai mela. Mae tau whakaukau, mae mo tau ngahi rea, mae mo tau ngahi vanga au, mo tau society, koe siasi, koe kolo, tau nofoi. Pau kamata mai miha hake I he ahoni, o ko amanaki, koe foi campaign wha maa kolo koe ni, tene hanga o langaki, ae lomo ui mai, ae kakai, kuna ukau mai ki he tau ngāwe.
2: Kai ke heka konga aine ngāwe potu ngāwe, kia no whakai ai e kakai whanua, kena o mo ui ake ātakai o ko maa, Momo uilele.
0: Peanei a fia e tamatu I King Tupo Wono I he o wau tānak tuunga Universite Pacific Tonga I Vanuatu. I lipo te kautaha ngongo VPTC me I Vanuatu ne whafofua ke I he toko tolungau tupu. E kaufua o siako me Universite ne nauka watu I he o wau tānak tuunga oi ahoni. Ko tamatu I glorotonga I he lakanga ko e pule falanglangi pe chancellor oi Universite. Unio ngongo falasfonua I ke hawante ta wakaile mahen ke whamuimuitaha me I he mala e o sipoti. O kahili e ni pēmo pia oli.
7: O ku teo maafana ai ongo whanua tupua I he akapuru I une ni he tau whanua ni hi whokai pē whoki kolomotua. E hoka tēnā vei pā ki he ipo e patalo ni he tona ke uike ni ke pā ke hala no. Kono whapapahu I e ni hongo komiti hi re proklama wha televisione e whareni o mahino e hala whanonga ki he tau hono ua e whia huini ai uke puke puke e kolomotua ai ipo oi patalo ni. I e whamatala mi he tahimpa anga komite ngapuro e tonga tapu A koe me mi pa I he komiti koia a kolo motu ase te whanau fita, kua māu maari e moe pāre ki hono whaaki ki e sempio neu I tau ni, a e koe tāna ki mai a hiri hono kamata I e whi auhi I e tau kua osi.
8: Koe mwake anga whakoe whi tau ni, he ku mau hiki he tau ni me whaaki pe koe pāre koe ipu. O ku huma ngai toko ni a moe pāre pāanga. Pea kua osi māu, koe tunga koe tai miri wa si whapapa I pa kua osi whaifu mai loa ke a hifu mkolo mtua. Koe kātoko e pāre e whaaki whi auhi koe timi tanga tako tāman. Tim whiwhine, whakea pare kwhi unga poe pānga e ni mawhi. Aia koe hau koe tim tangata, jina mae pare koe ono afe. Pea tim I rewa koe e fuhi, aga pe pare koe whaka. Tim whiwhine, koe mālohi, jene mae tolu afe, awe ua afe ki tim koe. Ka koe whakalakalaka e koe I pataloni he tauni, ugea e mea ofa pare pānga. Ia koe ku uhika pia, ku wapipite tauni, to e manga hake e whakalakalaka koe le whia huidi, ku huung mai mono pare pānga. Tos mahi no peko I koe pare koe di, e vahe pe whanau wainga, ho wha haunga peka tina tolu. Pe hangai pui whamitara nga siri, koe tōna geni oskoea pe hokorewa, ke whia I whakalapu a tonga tapu, kamatai koe kahau. Ka koe kamatai koe whia hui hae, I pataloni u kamatai ke hui tau I tako ni. Toki hoko I na whia hui koe he whakalapu, ko tau iau no wā, I pataku mahi noi pe hoko atu ki I tau no tu. Ka koe tunga na oi proklama ki tōna ki.
7: Rau tonga ni koe se niti e tāna ki he matapā, I he pā ki hala no, e whua ki he kalapu a ka pulu a hihi fō, Toko ni ebe ki ngā ue ki hino langa e pa ake a ka pulu mihi lau si I he whala o ata. Ka hitem le tauna e whaha he toko ni se fo o e komiti ka koe me mi pa a kalapa ka pulu a hihi fo, kere pi tala mai, le rei matangi pe he teu teu wa te mi pe me I he tuku hari, I hono pore I hauro tonga a I kare o kolo motu a.
9: O ku kake te tuku hai via e pie a, koe kuo mahino ke tamai ki a, mahino ke whai a ko, pe mo whanau wainga, ai tunga kuia e wainga. O koe ke tonu ea ke pehe ke tautau hi ai pehe e kolomotu a ia. Ai puho, hata ue fia. O fima ua ke to e nao tole tau kosi, to e matone tau. E te mawhia ke malui takua au, o koe ke ilo hata. Ka koe kani tuu ia, koe tunga tai mini e pia. O ku whaka amu, pako ia ia loto ki ai whanau, aki ia ai ha. O wakai ake nao tole no wasino he a o kotoa pe, unau loto ake ngau e koe nufai. Pau talanoa ai pe, ia te ki nao tolu e vainga koe amana ke whakao ko me teu teu ufai ki he a tokona ki ohi ko teu aki oi.
7: Ka ki he e tafi mala e timi whiwhine ango kalapuni I he taimi taha hoa tā toko naki pe a whaafaa mai rewa I he taulahi a e timi koe a koromotu a muhihi fo I he taimi tolu e fiafi. I he whetaki nima e komisoni I whamafora rea tonga me potu ngā ue ngahi ngā ue whalota whonua pe mia. Malawa I ke whamafora te mala e sipo timu e whiau hi supera ki Pacific Manoa ua anō. Whamalo ki Eik Minista me tawa ki sipo ti a e potu ngā ue Tenga aki ua whakahoko.
0: Ko pia o li e ia moi whamumitaha mei he mala e oe sipoti.
1: Ko e whamatala ea, iono tuku mai mei he senta whamatala ea atonga I whuamotu I he taimi taha ho ata oe ahoni. Ko e whakatokanga ke ngahi wahe whanua. O ku keitu upea whakatoka ngā hako ki e waifunua o hapai tonga tapu mo I wā. Ko e tuunga o ea, ko a alo maria ku toka ki e whakatonga hahake o o tutonga. Ai a tene kei o mai ha havili o kuangi mālo hiange mo hako me he hahake mo tonga hahake ki e konga lahi o o tutonga o a o ki e whakaosinga o I wike.